ma one sunebo pile se ewrade media minimo ho na so pile na mebo so obi gina ba bia wo hwehwe se abraba mi boy e dani boni mamia e dani o ha mamia ewade dani sa boni ni mano ewade dani sa o ha ni mano ewade dani sa mani ni mano ewo yesu kristo de ma abraba mi boy awade a mi wade me ne me yire ye mama ni ye mama

0: church of Nazareth.
1: Na ma yati ya siya se. Se, bibi bete ti ye ni nyanko ponte mu ane ye bwane. Anope yesre erade. Kristo moja ube shiegu Calvary.

Mame Sama mu akwaba embra asempa 97.94.7. Winim says siya diedru so eye asempa yetia. Yen semnu e yetia pani senti. Ya kwa gana fanen na ya kwa chinchin. En sama hudwe ne yen sa sumu. En yede babe sumu se asempa e yetia. En semyi diedi eni mu ebi ene se ne uko piemu. E wa scholarship secretariata. En sembi bo baba. Nini nane se o ni pebi ya wonya scholarship wa gana hanom no. Ebra wa kwa amano ne akwa kosua de no na busua fo nyina sikai wo mo ema wo mo bi afei ukopie mu ewa sokware manpon soso a manso chibi amane ho so ewo ho esan se sechaduma se community bank ewo ho nom assembly no akwa ko bubu agu se wo de babe ye 24 hour market ama bank ni madwumafo wo bu afu pa na opanyin pa wo no e no da pentecostal sorry no ano e kasa e chemu se emre bia no wote south africa amane hunu and summer who do our call mono what did na ebre ye when in summer for frobi any and sa suma ye de baba sumo seka siye eye tia mi amibe din summer ni mu mi din ene efiasa wa prempe yen chaya hon.